0: Ay kama, tata Dios pa rimainin ta chachi mo iko.
1: Sumakan chay wakichipi.
0: Kay wakichipi, Cristiano kay ninchista rikuchinche.
1: Sumakan chay wakichipi.
0: Sumakan chay.
1: Sumakan.